man na kiwa yu kiwa ni chung ni sun kui pim ko sukhi mkla wa ti ni amira kwi kiwi nak pinga yu nak chipli ko kui nga kai yau wa un nom ga kachik pa tak chik pukli 46 degrees anu kait ka chaga ka luni southeast lang luni 5 miles per hour at aku avaw na ni pukli 37 degrees east nam ga nuk chik luni 10 to 15 miles per hour un vak chik 954 am 0.05 feet

0: makut ala nganak suit lah tut kita kamang cat makut akawan ini ngak tut khaput wat man na ngat makut kiskum tiki kasik lu tapi ngak utsik ni luta umiak putu atukulu kupi yu utsik ni luta tawai ala nganak suit lah tut kui ni takam tawam kwang kuta wat na agayu tayot pinata peo ka kumta taong takstam ta nakitakso ta awlukso ta pichi kakut akakutsa kamitun kuya loa tak nakpagkanakstam na jali asiklo ta peo ka kasta tamagot nangyak nakaskit kikingata asilga pao kukuluku kanakayak pao kukuluku Dai auluku matsiqukut tawam dai asilrim tungiinun chingumaluki kaiga taqsuki naqsing tawam akqutun maisuqanernun tikisimaam taqwat nayuqxaan tawam khankut mugilkhluuta tequnarraakut maa
1: Today's case UK is typical word of the day Wakawi kukuyak at siya kanawa. Ak nakam panakika manika. Tatamas po siya.

0: At saka mga Christmas. Oh. Man na ko na ang nagsakasod at saka ko pila kay Aksak. At ang manis hang niya alag niya sa mayas. Kubwet tiwi nga sa kay tinufkak kay. Akan kay tuk ayak kayo po ta unuhto man na tak kukulutin tatin pilsakit. To is may ashag ni away akumi akakigit pinakitot. Nuko nakitot. Tang wakitay tukso taong may akitakil lakot. Toot natsari wakam ta. Tayong tang wakitam ta kinabzakit anago sa ta akakigit nuko nasakot uksok away ashag umi unitsam ti. Toot na yukso ni. Mugis kisanili taknak ko. At si Tshapi kan toot ni toot ni siya kukutukang ko ta. Aw, lukis itong taano siya masakasitake ko nga ko ta. Tangawan na kito ko ta, umayok at kakakaw na kito laki ako. Dahil at kasay na kalugit at takakaw laki ako ko. Ako ko siya ulepo toot ni iyos ko. At tamas ko ni nakakuso ko. Man na siya ilamin nagkukilo ni Pilla kaya. Tot na tak kata kemen pituh suki, pituh tutus kui, kui tak kenak. Pituh siya kau cakap mal, cepin rehe nak kata tak nak kungham. Ayak dia ni sepi, mus kuci umyong tak kuci, atau makan royut makutun nyok tasut, asin rehut. Unyok sukan royun pituh si. Sokso ti yung ay tuti. Kaya nakasta kay tiko ti ay patimikil lang uti iso kaya nakasta. Pistiga na ti ispiti to ay pinga na tukpuk na ti yung tawampit ni pinakso ti tikuf ti tamana na buwak ti. Naso na ita kwao lukis ng tao lukkait ko. Tanak ti ti ilakait ko ti usam ti. Tamana umyok suku piukunak tukut. Kias kakasun na kayo niyukut suku. Ay siyang pitalo ni naking kakatak na kaya ko. Tamana si umyok suku pinak
1: tukut. Today's case UK's typical word of the day. Wakawi kukuyak atyak nawa. Akhnagam kanagika munisha. Tatamaspuchi matan biluchi. Naptak whitefish. Naptak whitefish. Naptak. Naptak. Kaya na nito niluchi biuchi.
2: Okay, good afternoon. There was Hawaii Tropic Baluchi by the late Henry Tikiun. Respect others' nets and traps. Chupik word, naptak, whitefish. Naptak.
3: Jen, I'm so sorry.
2: Naptak, whitefish. Itawa, good afternoon. Dawa, Suwanika, weather, Yukon Delta Coast. High surf potential for Yukon Delta Coast toward end of the week. Yukon Delta Coast akan pagamiglah pasukulone ibigchne yuklokologo nogami dawasu ibigchne yuklokologo akanami kumain kani. Pagsit ka 40 dawatit na ano kayo ng alamang 10 miles per hour. Ada kapagkamiglah pasukulone. Pagsit 30 dawatit ni ano kayo ng alamang kilover mong 5 to 50 miles per hour. Chayo kalons na kilover mong 15 to 25 miles per hour. Chayo kaga kamiha 40 miles per hour. Unuk kukasang kingogun. Chitamigat mea kachitakshoni ivichiknu klokologun nogami tawasu ivigaloni agnamiku mainrani. Pagsit 40 dawatit ni ano

0: yoğun, yuvarlı, yenen gümle çoğun, yunt gibi çatısın. Kırkta, muat kağılığın, şükür mitam mani puri malga tağına çıkap sukuni itla. Ove kalgun do kengale kun kapiloku. Kame haksoku haksu. Oni kledilu. Amatsin do akkanif kanan do tawad nan nipkitsha kubuk tlinuk tibut. Ki donuk do kakkatakhlungu. Хлыни яйт ки чхтугай финням тавапуу малуни маат каглу хугун каглу яхчам нун токан галлигун каппилгу
1: лаккатталу гаяага сокистамаку ти лакиллу чаг когону аф сок аяахлинил Akanili toko. Kutlaman na kubukut, kubukut nga kato. Kitawan yuk, tukakanikawa. Tawat na kalang tukakanikawa, kalang kiyichak tukasin niya. Matkagalun. Sungo niya, akibon kan kangalikat. Kiyichang na tukong mayuwak, Sekarang semua nak dia. Mungkin anda kuni itu sini tak, ugus kuni mah. Ijin itu atau agak tu kasih, atau agak yul lalu dia. Iskat kapia lalu. Tapi isin kahwin kita. Tamana kemaga pilak tolo ko ikis ko kasinil. Kung pawani ko likni, likni sa matumut kini chatukato. Tanto tamana sa manalak kami ko likni. Kami suktol ko ikosak tolo pilak tolo Амтмаани уннахани тамсаг кем аугаасинилук таа аугаалукк аа тукту аугаам тх уушкоак нуганакуулле аугунаху амах куяха Nun ay ukunin kagalin kahluli. Manis ang magugutik sulin ang dumi. Nun ay mumubalgarin kagalin kahluli. Tasis pilin ang manatungi. Imakpin sa lumubalgarin kagalin kahluli. Taok tumutang tiyokalukot. Ayagakit. Aya gyak huk tayinin upipi yun na kito. Kitsininin unugun. Ikan huk kayak parin mayukpin malugo italaki. Tawawad mayukpin at sin tao kus kuwag sabi kakso kukuyam skam kuyo. Kanik sa mula kausuki pato kaluki. Kayigin mo nagasini. Ngamik to ni nakakuha si nilo ni Tuka Bataw ko. Umagulot to wakachan. Pagpilingan ko ato pato ni Tamman. Patok. Tupin piyok. Apagulo ko na. Okay, ito kaya nga ni akong

Kuyatak tanit kasi lama. Ayoko sa tutot. Kuyak sa'yo na lama man na tawamkin ka. Ang nakukak sa'yo na kalukchat na mait ni Tawa sa mga. Kinuksim to ni sinayatun sa naifso ko. Kankang ilitiko. Ilam to na atunam. Agayon kinuksa ko tiyamuk. Ilapot huwang ko tiyas doon pitaksagi. Kano ko kumpi. Jiyotis tawalagi. Nit damang mikilangong akamang nit lahat. Kuya nga, paalam ta kankakta ako mo. Kaya sayo kong humiyasik sa'yo ng lamay.

0: Yunan Khamka. Good morning, Naram Stamach Tunisian Lren. It's a Malista Kunaks of your good Malista Naks of the Pigumta Ilavuta Tapnaksak. Taukwa Malista Naks of the Kaisan Piluta Pigumta. Malis Kwainak the Kaput. Ala ngarut ka kaluta suai pagni ilai te pije kukut ilumun akunawai akuti ulamta to nasung khamu pai pelar ling khamu pin kuyun man na pis khusine tak tak khalku pin sopi lat na tunno mukti khin tau natoy aku nak toy apa tu lah kayak si nak kuno ilu muntoy kuk skena ku kan kuk skena ku pekcah kuk si telekcah kuk si ika aku cai nak si tau na kan kuk tu suku cuk si aku mau kan lah kayak si nak kan nga tsukuk man na nausun pinan nga ni. Tsuk-tsukikuk. Ikayo kilapu. Ang nalisa ko yan saksi ni Watamato. Ang kunawa ay anak sabi ang tsukang kutay lini dahil nasang tsikan tsukulak kanta ilakayak siku. Taong magsasuk ko na katang pilagay tsukut saat kukulutin pito tiyo nakakasitik tiyik kway nakatik putpis kututato kumto. Good morning.
1: Today's case UK's typical word of the day wakawi kukuyak at siyak nawa ak nakam panakika manika tatamas puti matinbiluti Naptak, whitefish, naptak, whitefish, naptak, naptak. Kuya na nito niluti, biukti.